Baba nomunga chani Besu puza amanzi Angiti auna mali Wesisi nalivati Upuzu shale bati Tule ngati uyasi Zonkinda bazama

0: Angithi awuna mali, ayiwesisi nalivati. Ayiwekuzi uhlale phansi, thule ngathi uyazi. Ayizonke iindaba zamalayinari
1: ayi man,
0: uyaphapha man, uyinkinga man. Awuna mali we, uyaskita man, usibhekile we. Uyaphapha man, ozalana we, ugalana man. Ayi wena man, izalana we. Uyaphapha man, awuna mali man. Uyaspita man, uyakhera we. Uyasibheka man, ozalana we. Sugalana man, ozalana we. Sugalana man, ozalana we.